0: geram banget cantik ya. Yo. Yo. Ya, Mama Rengganis, pagi Mama Rengganis. Iya. Iya.
1: Kang Mukson Barohyati.
0: Cereng nong nong nong nong.

0: Pak Haji Rosidin, Mbak Rian buka sabis maning ora wis siji bae ya. Mame Abdila, pagi Mame Abdila.
1: Iya. Mama Firda. Mama